ne ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

ôi mà ya ba e ao ma cha ngô ya cơ sa ki ơi pơ ma na ma ga na mô sa ngơ tơ wa tê

0: kisker palvi tuota. Mamant kisker palvi tuota. The girls are whitewashing the walkway.
1: That was Mesa Media's Hopi Word of the Day here on KUYI 88.1 FM and 89.1 LPFM. Labaya Lesson Plans by Anita Puliala and Loretta Goldtooth, spoken by Lendrick Lomayastiwa, recorded by Peter Bungart with support from the Colorado Plateau Foundation. Mesa Media fulfills their mission to revitalize Hopi language by creating Hopi language materials by Hopi people for Hopi people. Find out more online at mesamedia.org or by calling 928-737-2255.
2: Okay, the Hopi word of the day, you got it. Kiska, all right. Walkway between the buildings, so you can call that Ellie too, I guess. So, Kwahwili, all righty. So, that's a Hopi word of the day. So, let's use it today. Yeah, stand in the Kiska all day and stay out of the wind, all righty. So, it's 8:34 here. Then we are going to the Salt of the Day by Mr. Clark Tanakumba. So good morning, 8:34. Hope you're having a great Friday morning. All righty.
3: Kwakwai, Pio Ansai Tayep, Talao Naya, Puyep Anke, Son Pioma, Sinom Katalahui, Pai Pianza Hakim, Ansak Talawai, Yep Tataye, Puhak Apa Yanghak, Ansa. Yoring mo, hintakat pit, hat talungan ng hat takanin, naam niyan, kuam niyan, taham niyan. At pagkakan sa katupte, muti hakan sa sonpika, mawak tang hakan sa kansa yan hak. Panso pake po hakit, ang sumawak takyang po taiway ang enang pihakang. Hinat pa sa pagkakson ka, talahuye po hakan sa ipo hakyamang pura kapan tenik pa ipam tak piu kakam kui no pan sa hak ipo hakyamak ke kesakan sa panwat kui batong nawak na ni kan sa me hak ithomat yang keng hak hopo kwa yeke tala wewa tak kunil keng an sa itawa tak ang nawak na hita idye kacit ove lolma senengan senahakam sinumu emangan idye hita yek punini tutakam emangan maksosok emangan maknawak na putak mong wastit pasat po ansa taka naam ni kansa pake timoy te pumoy hapyo enang yeswan to na pumoy yeswan nat pasat po pumoy pinat panwat ang mga hita na sastang sin puma tatukay usko sin ansa ba katatukay ay hita na at pita tumalayang na kay putak na aminik takanin putak ansa aw yorit mo hita sin na nasaste puyap ansa piyo hita iti tumalay aw ansa yan haksu pang takanin tanat yarkang tatay mo talaway pai piyap ni tiyota tumala pam kakami pam so tiyota kumpay hak Pwybod hita ang anglupay wawang putin sa naam ninik pawang sa kwaam ninik na ita hopi piput makiwa ita itakat ang itwat yang paswa natwanit hita hinsak niyakan. Puan sa yakakam at imei yang yanmang tawa ita na itumi ang pamayo wat rupak ang ayo yamak puyigan sa pirtus kwa ako'y mumkiw tiwang. Bepu hak pasai aw nen pu angu aw hak temala itu. Sen hak ang malam, sen angu pai put hin ang uinya kay putak hihi tak awuan tang. Putak ang pas aw yoke pas itu anja pasai aw temala itu pampio kasenya wa mei tak murio ye kawai ye. Puit pas uinya kat humita tawakce me pam I hihi me pos humi. Kasun pamuang ngunak putak piyang wawan kyang hakay put tangatan na kay. San it niyang pisawas at ang sun uy niya kay. May hati ko pang anya niyo ting. Po it wat san it mun basat san ang wat it kaway wat at pang wat kaway si wasit tangatan niya kay. Pai it yayan hak takanin pipay anewak nahupit na supan hak wawunitan itak nasas lang. Person piyuan sa hakyap kiyap na at piyit pa iyoho na hitak makingan niya kay may kuhot hak nasas tam. Put piyo

Nga tewa, hunanu is na mayan na maatewa. Ay na tewa, umami yang kisat kita umay ao nani. Papita yan po tewa, hihin ye pa kamiese. Papikipi an sa akpit ay tamit kuyanes katsit akiki. Nung itam tewa ye pa kam, itati may hihi taas awin kiyakyang. Papi po sa tayong kahita hupite kayang umag tewa angka. Umuti may aw hupia tutak italabay itukay bayani. Papian ihihi mo yang tewa itam it. Hakti may sunanep, hakamiti may te hakamhi te tibak, hupila bayit ang tawisak, umakatukay ang kakuspi umahin putaw, pa umaket, kenaan ti mayang o tatayo mo. Hakupita kay te, haknabot mo sungyanen po maitama miyaat at po yan ikispayit mo sayos. Tatawit hihita ang haktukay te, haknabot mo hakiaw hita hiniaat o takal. Uma tuwa sa tayong nanapin kasi yung umaka kapan yung umay taho pilabay tukay bayan uma tukay bayan yap umuso may umakwa may umanga may umana may amami hukaya atotan iyap tuwa italabay pasima itam son hisat pahan labay pashin yapakam akies ni papian sa Hakim yan tetekaye nanami pahan kwasaya tutang itam sa tayom niyak itam tetekaya itam kasin itaho pilabay ya tutang kimi aw itibututin po itam mausang itam kuksiyang umap itamay ka kahupiya tutang niya ka nanaw na ka po itamay punish lalawang na po itang buwayok tutika na hupite kaita pana yan a songopang akungya itaka paminami sutsep hupia tang puinami isovit ikwavit ni ikungya a merit yung inami pangkakwang kaepakam na himuitan hupia tani pumasutsep pepakam hupia tuta tuwat amamiya tani kaepakam na himuitan yayan hakimay awya tutang nuk umatuwat Put itala bayi tukai bayi umayat pakamak songka. Uya bo yes ni umak mung basto tene. Umhapi tewa yep itahim. Itam put kamatap yan. Puyan it yep itam hihin kati ingwa. Umata tayong pu yep tewa nana pita umatotong ya hihikia. Umakayat pakam umangamay umanamay. This be a merso my, a merkwa my, a maminana pinya atutan, burmaka, anana pinya pakam yesni, uma wungwayok to that song katawa umakati angwayan, haksak au kanana pinya atang pasak au yatak, pamtu kaye, pamhita happy actor at mungbusting, uma obi, kapan hakam yeset umayat pakam, umakati ukalyani, hakpante uya wokati. Nawak ni hakak mong basting umaobig yetakam kanana pinyeset umaka kait hunak kuyit hinsat kyan pamsungyaw ni yetakam de kyanta yetakam aksinong disobi tuting tatak paisok ak yetakam kyan el sa tayong ni kyan yetakam dewa kati paisok hakami hinsat kanya Umuwi kapan hakam yeset umayek umakati ukalyan. Puyumi hakami umakalyan. Subka sinmoy angami. Payasa.